Ale kote si, ale kote sa mwa kade ola. Kwa mwen tune do mwen ale sinima mwen de ola.